0: sauri sabe bosi ya meru siu beka ra yon sran sora ki u gison bruku da baru ban koba sura juno sran kere temu se te migun da baru ben kuni dangin son wine sube non siya ma tri nyiro puku wi shek amiru ken ura na usere lukwa daka mbira gya sinaga itemu amigum won wane ka okura na uka itayira ukwa terami so usere winko no ura amara biwa san ke usun siyo bara ture me son si shiba wingo iwa sina sa ben tro susi kwa ira na iwin yaram baru no bruku da baru be so yem biru soko kura gamia mbira gya gamia ukuta to barana ba soa son amigun won tombo men non saka soa son bin soma esi sina ben soma ko sunye nda baru morisi ama abute yem biru soa nif gibu sarangambane buko bibu biwa kun wokra nemo buko rana bubu maru trenu kwa kam ba mal training ko bun sama guru go brana batusia men saka no yari sina bare nde mal training no ra gura ku ka soni saka yira ba kwa bonu ko mi gun soko be nda bar no sia gishom buteni soko ma kura tentugun da bar ba gian de tem Burkina Faso temo brana bato mu ga bun sama mi gun soko be nda bar no sia buku da bar ben pri dangina sa ba bi sia men merusi FM Nosina Sauri sa bosia deme nara bel non sia mon train ro poko wi chek amiru kan una usare ro kwa gintero asiti sono ye usa wi o train yurwa ma ki sirka ki son toro batti ba traini ba li deni mon ke o dia sho ba bibu ke o ba ka bibu ke o son simo grasa no so bra bibu en gal bi ki ye sa benti mon so ashora o train yurwa mi gungu da o ka yin sirkuwa deme wene to chek amiru kan una usare ro kwa mara be ba san ke o son sho bra bibu tule me son si be bra traini deni ni yurwa gum mara bawingo wasina yen so asora chez ba pascal ou sans waque ou son sio français mera ora bi ou son c'est bra kenke di bakaro sar un kankara ou soa in un sara kio
1: drowi bandi a wini sira yara tira o yuro ami wuni yuro no dabi tino yuro yuro ma tente ru ti ata wini sira yara bi o te yara o mi za o gendi beto o ko ten hati moru mo mi tete ama heka giho ante gari mo la hare de gai yo giro mi so gari ti yu wa ye dira ba he ka be hengara sanu ho be henki o so hini so opuru win tirete tara te lo ko kia bo ba he do ke tirete hora za be to ko tingi wa ti moru mo ma ba tre ba enki o jiru ta wa mi ma be to ko un ki o jiru ye lo arab ki o ye ya hara mera de be henki o jiru ba ha france enki o ye mera ba tre hi bungia non tirete ho uson hi ame beton ko bu ba hanti moruma onwe ne hu batre ba nke o e biroko nwe ne a sam be hen di ma neri ama ba ha ma ka batre ba nke o e sanka e no enduke
0: to yin wa men non sara wi o chek american o yin dona bu wasina mi sibu meralgo so kura gamion okuta mia ba na ba so asoma won tombu ba non era bingu mo ba so asoma de men wene behen somo sero imo ru sa gamia gyan di usun yen da bar mo risema
2: azuma bu gani ba tre won ti wo ke so ha duwa mi ru yen so ne yera ida ta wen bergem lo ti ga gibu ka po okuta ede pen kamu ba sa ogo se na ma azuma bu ge do sa ga so ne so ay kama sewa za ku bege ki lo ga de amma kane ka wa za bu drondi ba da na te okuta so ay ka ni wo iru tuwa ka san kure ya iba kuri ga san kuma ya bane biyo ko to biyo so ay so ne da ba de ne ko ni so me no a ma ku ko wo nu kwa ya ka ka ko ta ki do ga so ay so me to so ay ba so mu tuwa za bu ke ko ba no be ta ka bondi ni ka o ma de ku ka man do ka he de so ya ra amma ba so ay so ki so ma me ya bakina da indika ya ko mokuru bai karo mam de metri wo bun sa na so ay ka ya ho ni ya ko to o ma mi ko ka ba de wo mo mo ko si na ko wo de koro ko de ba de da ku ga ni na wo na ya mi ko na ga to la mi ko

0: wo yurun busir sa pelen ra fiyerun gba kar gendi wo ginin busir pelen so yo ya ro bole busir seru kere yo mora bora busir pelen guru wo busin ne ko kan nugu san kire baga nuga minu bisi tuga ser ko no sia mabengi wi gaba suka ba gaudeu gaudgani gaudukini gaudro boni ter walan dro usairu kwa ganson won arusuma buson suru okru sein son ne yera boni ter walan dro ugusun suku da ganson waya ugase gusun suku da ukwo tara mini won wata ka okra nobu mama usi gusun suku daya gurakpin bangina sikuru kwe bako da bu boni ter walan dro sikuru kwa atene son suru okru sein son nobu ami pelen rafierun bakaro mebaka gurusia bako da bu sikuru ko gurakpin migiawo atene son yebako win sikuru ko koba yiru mamam yebako win sikuru ko pelen rafierun bakaro mi ya shogi ganu wengin sinson bose ni baba gono siemoni niwe sime yiru ma gombe gya pratina baka non gono siemon shoko suba don dan gya pratina baka wanti gono siemo uru beli nyisi gya ni pratina baka non gono siemo ya shukuru dari sekaro gya pratina baka non gono siemo nyo yirima dari gya pratina baka non boni tewelen dron gono siemo ya mare boro siro gya pratina baka non gono siemo delege kakara gya wanti pratina baka non gono siemo ya masum bosiru wale gura pratina baka buhete gono siemo kulukulu mitaka wan nyanka nyangu bake sika suba do gya pratina wanti baka non gono siemo ya agmare mbosiru kwele nguwaro mitaka wan nyanka nyangu pratina baka buhete gono siemo kora boro kwele nguwaro mi pratina wanti baka non gono siemo ya sidi bilo nguwe ya waru gya pratina wanti baka non gono siemo bete bate rinsiko nuru gya pratina baka non gono siemo garadima mbosiru kulukulu son tungro bani gya pratina baka buhete gono siemo ya tulo tau kwele nkpibwe gya pratina baka non gono siemo wanti wo nama ule na ya siemo bako da bu boni tere walan duwam sikuru kwa pele ngra fiyarun bakaro mewako win sikuru ko atene sonami koba yiru dede yewako win sikuru ko shoki kanu wakwen gensinso boni tere walan duwa wik ganso gyo wwa waka siyari mawaka guru wuma pele ngra fiyaro mewako ma sikuru ko yin bakaro shoki kanu wakwen gensinso sama kanamo gusuno gwale wik gafra kwa kwa win tombu gono nyem ya siya gokune ban win yisi usoka gokune ban win bigwale radio e ya kwa ba wale kulom bigwale shoki kanu wakwen gensinso
1: Samani isifu mbusele za agwese si bukandi. Mora kari mbusele za agwese si bukandi. Biba mbusele za mwari ntebendi. Kama se tukuku ba sugumo awa uwi mbusele za bukam kwa walundi. Tombeo kwenye wa sanu sanu hara adio efe no sinagandi. Kanugu sangunu mbaga nombu katomu no seme bengiwi gawa soka meru. Gawa soka tio, gawa soka kuo, gawa soka sesu. Bae kwa tokote ba sugumo biba. Nyite tondewa ka biba nyewe ba sugumo bake kakawi. Ui bake kakawi sayo kuwa me jnya. Jnya azuma busole bake kakawi sayo kuwa mwa win siku kuwa ko. Bane, kwa hivyo bage kakawima kwa hivyo mkono uwa taaswa kwa mwane nose yoko hivyo mkono uwa bale bawa wia tuwa tonotoke ndam kwa azuma buu yiko na minigu ye basi kwa yiko na yipoko bewi mwaruko mbuka o ba mkoba yirungula tuwa raba nyara dede bale bama go nose yomo bewe minigu bale basoka mingu mwane uru to yiko mwame kalalewa yiko kanu go nose yomo bale sari tee mani yiko mwame nasi konzio bale ko wima kwa mwame luo kahe lu nsuno wenti ya kaka mwabe no bale minigu manu tebo iko ame gbere boy won ti ba kan no se mo ba gobi iko ame so boni kario basuka minu zina bu iko ame nikio kama se adama ima ko ame nikio ba ne biona iko ame blame won ti ba kan no se mo ba ne buma ni iko ame kitan gbero kama basuka minu gunu sere ima ko ame so boni kario won ti ba kan no se mo ba ne minu yaru kerege nduro me iko ame gbere dabo kama basuka minu wen duen duro ima ko ame nyokura kario basuka minu la fie ma ni ko ame nyesio kabasuka minu wen adisa ma ni ko ame beru boyo kama se tokorogu ko ame wararo be poko bo ka be no so me be ko tokote unwa hesa ame wi biba wi se ko basuka mo bake kaga wi mi unwa hesa ame wi bugam nyakwen kuro wi se ko me wo bare on la ba dan kwa azuma buwe ko na mi ye ba ti po ko na ibo ko be wi ngwo ko buko so ki ka no ko gugen gesi a no se o bare ba ma go bi ko eme radio efe no sina mi ninda ba ko ko no e ka sa 100 dogiru ka ton ko dogo be ko be ka ama ton do dogo be maraga no ma yiru
2: wo yoro delege bozero sa pete pare so sona du zuba bozero sa ma pete pare kore du zuba bozero sa ma gogoro gadi nyage kama go bozero sa ma pete pare di kabe bi me so bi ba ti be ba pe ba no sira bi ki so bu ya chi tiri ka no sa go bakaro bu ka to gi ba to to gi bo no sia ma be gi wi ba so go sa bi bi lo ko bi a baro sa bi bi lo ko bi a baro o ka sa ba di o ba so go bora sira o wi ko do ura de ma si gi ni ba to le so gi sa wa re so do bu se ye yo ka ko ba do ba yiru buruso adama o usire mi kodo owura kuko tara so won were ka lobo brate kawite si wani so yira baka pe ma no tira mi lebo ka biru biru ba kuro no sia bare sira yegi aka sa ye da suro ba sira prate na baka no sia ba bia baro ba wa daba goga nya ka ba so pa troje ke ba sira ba prate na baka no sia bo bia daba nya ka wa bo bato butu kwa kratina kaka do uwe bia daba ya ba bia baro ba wa matelu ya kwa wanga bia kia kratina baka lulo siya mo alasa ture bia kwa wana kia kratina kaka do ba wa doare uba wa u wasu akwa didilu kia ba kratina baka lulo siya mo wa watu akwa didilu kia ya wala suro tebo iluse wala suro tebo iluse bia kwa burube kia kratina baka lulo siya mo basira kebati ama bu lulo siya kisi aka wia kwa burube kia dikparo kia kratina baka lulo siya mo mawe kiwi bacho ka bi biro ko bia baro o ba wa suba bia ka wa sori gya kratina baka lu do si amo ba wa si ho ba wa isa du ji bia ka wa wo sere gya kratina baka lu do si amo isa ka wiya ka wa yara gya kratina baka lu do si amo bia ba ka wa yara gya ya kora ya ru bori bia ka wa ka ma u gya kratina ka ka do ala yi gya suru bia ka wa di pi ka gya kratina ka ka do wo sura go i boro kratina baka lu do si amo ga ma go gya bare do ro gari aka sa se a gro aka wa do wari gya pi ti bare do wari gya kratina baka lu do si alagi zibi goga wia gawa go guru gya pratina kaka do jega tabuyo ba pro de gawa su patro gya pratina baka belo siabo be giwi ba chokbo idris wia gawa ba gya pratina baka belo siabo ba be giwi ba chokbo sabe biro ko bia baro o ga sa ba dio bona sira ba o wi ko do o ra de ba tigiri adaba o ba ko da bo sigo kwa o da o kwa atere ba tro tro gi sa wa so da ba ti asi ye so so ko ba yiro poro o ga do ko ba de ira ba ko da bo sigo ko piti pari o bare swa giga lua kuye gisi dosi ya papa guchulo uwi gafara kuwa u sasi sasi
3: to sa sera melo sibo kwa no bati aka no kemo wiru ga iru ra jon sanga te pousse te migo son tie no kemo ita suka ura bolon sanga rombira gya so go gina do hadoke figo sanga lo sa

0: wi mu so sa me ama wi ami ka ni pin ko ko pa won sinu san sa o
1: eh do yo de me wi an sa mi umbo u do ta ye sa un ko
0: un ko an se Samsudin
1: yo
0: Brando
2: se
0: wo
2: se fa
0: me la
2: amo ya de hun ku an ko ame o
0: tu
2: Wadan so mbo ho ba ko ngem tama ho wa ba ye no.
0: Oh.
2: Ay eta no an ba no an ba ko ay ta mo yo. Ba ba eta.
0: Aha.
2: Ndima.
0: Ay ye.
2: Awu ya do etu. Awa wu ya do etu ita go mu a.
0: Pa mo si nu se o se o.
2: Ba mo so an pa mo sa na den no mo.
0: Pa pa ga ni wo hi e ko ko.
2: Pa pa be ka hi mo ta wo en ko wa pa ni so mbo we wu en ko no.
0: Oh.
2: Oh,
0: na ye nomone o. Kan won se. Ewo po ma ko ya Prando. A Prando. Anda wa se pra.
3: Raja.
0: Wala.
3: Magidu a te heni.
0: Magidu.
3: Eh?
0: Anda te se gibu.
3: Babado.
0: Salon sa dagi magidu.
3: Ah, awayun jemo.
0: Kabanso.
3: Uyun de omo he dreti to mo.
0: Tu.
3: Ko hun ko ro anyu afu ka da wa. Si we no.
0: Abe bo si ata si akuro.
3: Ono.
0: Hmm. So go ton tru mo ya. Fernando.
4: Alafia.
0: Oh.
4: Si go suno.
0: Isa kora.
4: Fernando.
0: Anaga peru gibu.
4: Oh, Bapak Adu Kuro.
0: Salam sahada lagi kau.
4: Cao. Kuro, umarin dulu ngomong nuku me.
0: Cao.
4: Siapa kau rana buka apa tiak tiak kahu bangkung gua me.
0: Aha.
4: Kau nak tiak ewi me, kau tiak ini beri timo me.
0: Ya wa.
4: Eh, mea kau ini buka aku.
0: Nasiara ibu siapa cilanding gakpero.
4: Cao, buka no kuro.
0: Tu, sasiara miru bisu buka banggaria. Beba dumai kisik pe so sokoba dabra kabin muna anasa ya hugira behentera so adagi pigo

0: Nembira mini gumbe we baduma kisikpe giandi basan abetombo okura nobu miso tombo okura ne birabane alwasi we gemo maton turo ne un gemo ton turo wi mane un gemo migun uya balikisu kalum balikisa akparontegi nondi wi tonomiko betombo okura ne bebane alwasi we gemo azia pari bembega mindi tamu sigalafia sigrondi ibrahima siginde banundi arai kora smera songandi ali dugunuma samare gurundi wi ma boga sama yarankuri ndi poto kora gansondi kase wene isaka ti wale sebe pese gamaregi garadimo arai sakpelendi azia katumi zagwe mbaga mindi sabi damagmia sa serundi arai sambwado sa yinandi alfa foto sa teba umurarundi bakura usmanu sama nye babigiandi to be tombu okra no iramiko
1: ya wasuno mena sa sera mi si ton da bina baduma ama hank mi habi pro ni sa tre rumure manke be baduma Facebook so be nda bino sank mi habi sa suisa bu isakana to amera ne mbira gigia be be nisa na kya na tre rumure mi go mi so ton tenaka no katia
0: oh
1: bira ka arwasi nyora
0: ton tenaka no
1: oh katia bira bane arwasi wi gemo
0: yawa
1: matono yendu ti asari bane wendiawi ugembo
0: yeah.
1: To biba ka wendia winyora azia sarete ba biba da indi tonu sen biro wendi chabi agbare sikio bwanaro nyokura kelio lafia liu sikologia jima swaro geswante kao ya runya ki dario bagri usman serikelio muhammadu tepare benua mwenshe sepa kiredi sikoparugia sekelio migun kora saka se marugia damaluku son son reo yodoma saka pelentisero seidu akima subo dafia zime weno kamawi bafai dauda sikio siko siya salifu fon sakarugia kaya alu chauffeur guneo tamu geragia birabane bimu alu sho kurawi wia gemo bioma karu asiwinyora dembo bio bukurowo belko kutu isoriyo wo kenu fatao geswan taka o toru usman son tuwo imoru bagunwo bedugia kawi ablai tebo o idrisu mande son ka o kawi isi ukenu gore gia yaya mwario ka arai musa na siru serikel gia siru depane nikio bira wo buro temeyo shabi yakini sikuru gia kama awi sarifu zeruman sekele gia saka shabi shuwo ka ba warugi alfa karima mareguru wo san imusa suyashu aguwo ka buwara Benjamin wo bedde shiguao wo kure bwembelekeo kama samata nduro sonmo tore albert biruwe gya lafia abdu wahab girankerio itisu dogo kbele gya kabio gunu nagivu dario abdul le venke inaon kawi siru koto tumeo felis mansa unadabuo yaro jilbe sonkao karimu muhammed tebo nguraro siru sairu kashakwirio aluna bawa fonelu gya ka foya faya sa wala giandi faya dumba wala ndi une win waru so kro wi umbe game ure mbe nuso wanti gi hawen wa mwe ode
0: to sa sera mi rubisi bu gison brute sa kinwa tombo un nuovo gaita
1: oh
0: bira sa gagenami tombo un nuovo gaita so tombo wataga nabanne bevane alwasi wi gemo mama tombo tenaga ne bane alwasi wi gun gemo
1: mira
0: to
1: yawa yawa sa sera merusi wa mera beba duma Facebook yo ba me na boko tono tenako sa isaka na merusi wa sank nyan sa WhatsApp gibe kwa su heura Facebook sia egia mena kuson ki ka de ma sia so yen so ko yenu sa sera sa ba sera faya wara mbira gya to wa ro hesuru suno
0: mera
1: kuson suru suji
0: ame ame ame
1: mi ha ba re kru so kura
0: se
1: sa yire
0: mera
1: se suru to
0: tombi kuru turuwa
1: masha wunu kumea tara kula mwere
0: mera
1: suru ikumea ameru isiwa inka sunte mare sa bauri kuru taura bira igia anasa soko soroko yaru suura dabaru waka franse mbira igia mkwansu higina

0: ya yen biro so binan tem ba meroga san si soa yen sa ke obi ngwe wi te ba ko se be mbi ba son ko ba mba ke ba son ko mi ngum ba bus mi ngum me to ke obi be bugo pin bu e bikia sia men de sreka mo pa on su iru sen sa so so go be nda ba no sia yen biro so ma brana ba tombu itaga babu sara se mi ngum yen son ba ko ke ko ba ka so ko e do tro run so so so be nda ba no sia bi han so ko da ba ben pin dangino ni asa be gbisia mero si
1: FM Nottingham.
0: Yaru yeku ikiban biragia berensuko zakari takubara gisonso ko dabar bandi na beno sia behentre nyuro tumpukurun tro tongo temi swishek american usaliru kwa gintero asibi sonu dro isan wi trade bin yurwa ma uma san wi ko kai kwa gengen tongo tenti morun so so ba entre nu yurwa migum to drete so sa ke usosio go sanun susi banun sokmo a pascal la chaiba ukason son chek american entreni yurwa so so banwi ne sunene inu sarakio
2: Drowi bandi ya wini sirayara tira o yuru wa miwuni yuru wa nondabi tino yuru wa yuru wa matente rute ya tawe nyisiru ya rabi ute ya rawami za mwage ndi beheto mwko ten hati moru mwami tirete ama heka gihon ante gari mwana hale dega yu giru wa miso gari ichie yu mwawa ye dira ba heka behengara sanu hawa behenke uson hini so okuru win tirete tirate loko wa gia Boba he duke tete hora zabe he tonko tingi wa ti moru mwa ma batri ba nke ojiru tawami ma be he tonko un ke ojiru yelo arabu ke oye ya ha mera de be nke ojiru ma ha franse nke oye mera batri hi bungia non tete ho uson hi ame be he tonko bu ba han ti moru mwa un we ne hu batri ba nke oye biroko we ne ya sambe hen di ma neri ama pahamba ka patri banki oye sanka eno enduke
1: FM Nottingham
0: igbete ta behen wirun trenun gari ma baba ne bgo iye won so na ban ne sin so yen so akra no katia ni nan ka so yen so tran girari ba san si so abu bi mal trenun bon ko abi ak mo akra ne tra brand ten giru me so braba do ko bana ya mera bi ba kmia ba trenin mo ba mal trenin mo ba san de ton nora wira kuru ka son ni run saka wati so mi gon sa so to drete so bana ya nu do mo gen gen to ma be ko ma bisku wa amon so abu ko ka so ge do ke sina be mal trenin mo bu ko ka san ya pa brand

0: si to yensu asora buko na wusi na migo amembiro ye mebe wusi na granada ga sinsina so ka be bonu ko dabal mi ko su inso sayin ibente runwe ne so be no sia ma ke bi bukra bu be basa ba bengo isu hete bambero grabu we ba mabus ba migo be ba ko go bi mori migo to yin bra gina ye entrenu yu amigo bu yen ina itrenu mos na mos na yi yanka so simi a nena ke okwa manin ke unsu aso wo da ka npin ka go bi wa mwa to ba ne sagi so atene so ten dis bi be ba wa arite so bi ba so mo ko ta dire grabu gira mo ko po go yi wa bu mwa go yi ke te bambero grabu so go isu vite migo to unwe ne ubente mo sina exipa is one dish bambero nkia ya kebi bukura ngere mo mba yemi ngum to mia ko do pa obin asansini ba obiki am training ba obiki am pa training pro men na na rasia am miro training ganda ma wa amigo boko bu ni bikia ba ukani na to iba pro ngwe ne bu yenso roko an wa bane boko ba bu pia uki amigo sireka ba tre mo po nsuru yiru senson no bu asoma ba ka anko dan kan na amigo an wa me yera senson ha ko da bar ba so mi si wo so be so atare ya mena amigo
1: FM Nothing.
0: Borakini kpa rugia bem bali mangu wa bom Mohamed Kindo Winton mga obira bara gansi si rusia ma ben gansi ten sanu walu yesh bara babu mwera mwonsuru na usesho to babu mwera mwaka bukura ba polisi bankario me mbara babu soma kosia babu ganda bilu kosia banka ye me ba polisi bara shoguruko amigo babu numia to trete so bana baton benye shugia babu kara ba yuklo mbane mba mele na banton wane nsaka fomye biwe bakara amigo banu kudo utusi ya genge ya to sana ye sonhoge sube iswa tanre ya bro isu sa yi bente ro brazil mbira gya batre to ba bente ro gro je bolsonaro bi flavio bolsonaro wi ada o gro gya bare won ku so won de suru we ro kanoba ro kason de ro saka ma wi nun sun bente ro wi banu ne lula wi ro sun suru we ro kanoba kason de ro kra yi ro yira wi ma wa won suru okru se nson da no yira ba yi bu ye ndia yu se to ba banka de ye wara ko ben brazil teme wara ko mu para an wa me yi ma yara se ne su be so atare ya meramigo Iran tengibu fuwisaura ka ben no gegreten tuku mo Abbas Arakshish droito yera gyan aswa wuson. Una mi biba girali mi biba kuma kin don bori yinshumo. Ama biba san baga wutayi mo dete Amerikan tengibu budeba nye. Maba ben Iran ten seri bimba ti auna. Be mi be seri bimba nu wabuko wanda wye. To mena biba buson mo amigo be mben kiro don bori yinka shumo. Biba kima sina asenro ka dake lipi nuta mwa. Bu sina wu sina wu no sina. Ama manti ya bune biba kumpeba naba gminu wa. Bande wa me benimba bu dando le mpaba mo awo be. Kukati yina kwa ba hebe dando le bane biba kumye uramu. To bude maba kino ti aya mwa. Benti bude wu don bori be wuko ma don bori yi. Ba no ti aya dura bimba sa sho. Mena wi Abbas Arakshish. Wi ngire yina da yera bira egia. Sene sube so atene ya mirwisi. Sa yi bentero dogotoro bansoman so aso amigun ba American tengi go banomo kal de sirota ka German tengi wo yiro Peter Eggman ka George Nagel barana ba gosa bira shoke wonso bira bak mi aben kaso aga wiru yara takira mbabu yen sira won ibara mbo pri Nobel migun to bana ben kaso ki bakwa migun gande ka san busonsi amason wa yensa tono ante moshi wa mebehen washington nyanu ganu sondi nuko pinu de gari ina kurante anan pianka ya emigum wen moshi se minun me wen me tono nunge kwa na nun dusen yuko pin de agan da binu duare yuko pin de gin adura e tono anun kwa e duare yuko pin de gin akusa e tono anun kwa e duare yuko pin de yara wa wen wurun betia ya biro wa wen wurun kati mi wa e adema yara dan dura to bane yen kaso ko amigo mo bara ba e sun si mo e ma sa me game maton dabi mo ba e me mo ne e game maton bi ba mo to bana ba yen tre sira yi kite pre no beri e ba wi no beri amigo me yi yara sene sube no sia merami dai kala num bira gya ante so mo behem brent temi bana no ra ba kai league 1 ai magi ba sbo di tia ban ko si as ko to nu ya dragon di ro ban ko si panter espoir di ro ban ko si cavalier ba dinamo dabo me di ne ba ti ban ko si so be map ka ojo ba wa intan ro ti ti ka us crackish ya damisa di ro ban ba ti ko si malo to popo bifri abo di ro ba ti ban ko si benigan se ya ko ton di ti ban ko si aspark ya jifa di ro ba ti ban ko si an so awon ton yiru se enwe go be so bifu gi obira wa wiru gya point no ba ti aba mu ka bin ne us cavalier gi woni gi ba mbi wa san yiru se point ne ka bin ne barigan se bi ra wa san ita se point ne ka bi ti aba hen ba ke ha gi gya mi gun to be ita gbe ko bi ra wa wa mi gun to mare an so awon mi gun awure an so awon barigan se gi obira wa san no se aspa gi obira wa san yiru se to ma oji o gi ba san ne se pante gi obira wa san no ba ti ase as wo no ba use US kra

0: gison geri kagaban gison atene iri be dia bigo biga be migumbara turu agateko mena yeti sigura rura maiso bahudari amra gasis namo inyankanya sayem bayini sigoda giho yegaha batwe tim bhagina man tinga tinyi nom baron ho so inga giri sayem bayi bahuda yegaha espain timo yegate ho kubai hoga gai ga espain sin diri siamo ga pa yera gai ga basa gibu karyal gibu mene bim gai witi basoga afen nigeram swaso sugura sui dai dabari sinisanu a yenga so kahugi hanu a yenga so sugura sube dai dumi nanku be gura tuwe ki gambare bu kumu basa swa gawa bu bebim nuri ni ba swa sa baturi wono ra iru ka tiandi se ka baturi wono ra iru ka okano kaita nuri kuru pabu yi basa unyari miho ligi de champion win ne gama ami kwa ka nuri ahingiri liga baba swa yendabinu gawane kam kumu kura yin laba ni sanu yin ni ha ge sugo da be no sia yin biru yin ben bene tinga argentine tin beti bo banota tau na da kwa adaba sunu yin asban ukrun ko ba ko ba kam kine asban nyanga tinama atarata sia nyanga samo esiti araba sunu yiti yin bara ma gun sugo be fai dia de min gabane be argentine gibu ba be hen tongo tingi bu tagi dia baro isa so a ba hun tagi dia ga gen de ba hun tagi di yiti yin ga ba sugo be bruce buruko anwa mem be fai go Maybe we started back with some Hatora Nabasas was a true moment. We may go to the other one.
1: Hey, Joe, beggar, you guy, beggar, some of you.
0: Oh, and okay, I have a
1: beggar, you know,
0: and I'm a smile.
1: Oh, how good was it?
0: No, Miga, yada, so Miga, oh, whatever,
1: Miga, so be.
0: I can now what I have well.
1: So I want to wake up at the moon.
0: Nikodemu kwa baba ni abadi ma ba nikodemu uzamia kadi wa kabadi ma kadi ungura tena kuzo yuko hae kuzo nikodemu na yuko
2: bega bega tu
0: samaru
2: hapa ndio
0: na kwa bageo
2: ta hapa ndio
0: ibaru bekuru yembiro yebengi sawa kwa turu mwa kuzo na yuko
3: alafia biyo juu miro bisi biyo hanswa dagi kuru na we yuko kusiamu
0: sawa sawa mbira gea tu wiu mwa mwa kuhumi niku unsoku bega wa wodu Dio mai.
3: Dei ta sia we.
0: Ah, to ga se kwe da mira ga mena. Hangu se ya we ga ba ya.
1: Be ha be mena ku be se na ga no ma.
0: Amen. Sa sia. Ni sa bugo we wa gizi mira ga ni ma be gi be jo be ko sama tora. So gina tu ya ta tu tu te te ne gu ndi me sa no am pa si gi nu sa so gya. Be ga wo wo ga ga mi an tan di ba ko na se na. Ma ga wo wo ga ya an tan di bi iru ba an tan di ba pi ba ta ya kia. De ba mena sa no me bwani ntimbira gya be bwani ntime biga nwa dabugiu ba kuna sena bimbano e batami gungara kwa bwani ntime ya nwa dabugiu dia biiru ba tia ban pamaya ki iga ha pasigi nun labani sanu atukute termini gungi amigu no manu apera mbira gya be pera shofeba apera ngalo medi ba kuna sena gite joseph
1: gema gintero asibiti pera shofeba bimbano ta ho yibero kama pera ngando ba pahegirun banon sumigu ma gana daga kwa pera shofeba ba gandodi ba peda gandodi binne ma ba ti akohia e yiga ma ha bin so ba peda an chauffeur bi ba so mo de gan ha mu ne kike tuna ba teme ba kike yi ba ma de bu da henti kariya ye so bi ba so mo yiga ha gan ha gum ba no dia ba ba so won di ba no dia ba
0: de vacances
1: be ba en ku ka tru mo gan ha go be bo bo be yin hin won peda an chauffeur ba
0: ah ila be so ye mi gan ha pa ila ala chauffeur ala ton soa aye gbengwega anyura ba dai gi so awi se agina pa na mi gun pa yi
1: dem ho ayi
0: ran busma ko ga yemi o
1: dem ho ba kike ba kike nguda ba nyi ba menu mi
0: ga na mi ga ran busma o
1: ho dai ka won ti mi o mai ba mai nyiru mo mo ba en so mo so ha go buga lig de vacances buga na shwebu na ga ha go so ma pa da shofe baba we bu
4: yo wo giru won unye ma shofe da bi nu bu hei chufa ile turi bana bana taho
0: eh
4: deten han tuate o mini zato imran ba
0: na
4: fa
0: da ba chufa agira chufa ko ba ba agira bana to ba pa hei chufa turo
4: ti batah mo mo ba ka so adam mo
0: so
1: ba ka da agira mo ba so adam ba
0: ka agira
4: ina to ke chufa ile ka ina do ida so ru pio ko bi gun to
1: a bo we fun mi
4: bo we fun ya
0: mana hala ko ai mara bude so ko buna yembe na nego se wonye sina kweda mi gun pa hobem ba dia basuga marakana soinga gere nikodem ba banoto mo ene gihonna ba ibasuga majmad de pul ba uruga urum banono gihonna ba ibirugu

0: mbaro ne bataho sa atenene so ya sa sega gihuntono
1: ba atenendi na tonte gyanene alarba ka azuma baga ka dema yoruba panota alarba sonbe espoir fc bega le pro daba nyina ma le pro ba ba espoir ti pitia ba ngwa ba yakie yega kwa gbemre yo azuma baga ma be le ti dangereux bega chauffeur ba birabo na nyina ma chauffeur ba bang nyaba ne
0: chauffeur ba buraki deba
1: bank nyaba ne
2: buraki
1: meben buraki be nyina ga te ga na yire ma ba be for first year le ti dangereux ba be to ga bi to me for fair ya de mahi bana yabo na bana so me magula ga nyina to ti am pane ki ho be so be nouveau départ bega beton biraba nyina amera bane bage kpomi kankanga gugu ngoti amera bana taga ba shomi pul ba mberagia amera pul aho muhumbaga gbia ne be le pro 2026 ba mo point no ba yiro ma kabi yiro ma espoir fc kamo bi kamo point ne kabitia ma fresh bora kamo bi ne ka pointia ma petit pima kamo bitia kadiu ine to amada pul ben beragia to oho gina game ha beba qualifier
0: ton yiru abogoro qualifier a hu da pul beba uru yiru se da bemiga un uru yiru ba kwa yen pro horo
1: o wo yiru ay pro so
0: mena uru yiru se hu da biaga biaba ma hagbigo
1: amad fo uru yiru se ho be mon baga gbia ne di dangere
0: beba na kine na time di dangere be ko
1: Ine.
0: Tase mena unu yiriso be ha bigo betra bago usada.
1: Be a bigo bo yiro bira bo usada.
0: Bigo ga yirise.
1: Ya yirise.
0: Bo da bre be go usada. Mena sasera mena satare me barono ma bo go so ya mi go sia ba ha ada
1: ada basun
0: ka suma baka ka ba se asuma bu miami. To sasera mena satare pe da mira ga bugo no di sa. Na ne go so da go go nun.
1: Eh fo pull ami be eswaga por a point ne ni abamo to mahe tambogo biama be kpolo ba point ne to ba ba bi siga ne be kpolo me be nyi no ho in point ne ai ni
0: ye ba na confrontation
1: to ye ba me mahe be eswaga ba fresh boy a dia bi yiro to ye ga boy a sina hia yiram
0: sa va sira Jeff Dawyo, kaka honda kwa kwenye timo bagu arasmaso.
2: Oh, gima. Nde muhara no ya suri. Mbele ntiba championa sumo bagu gogunu timo. Tiba muhua bagu mbira agianti kama sumo. Mena, mbano diya ilu wa basuo mingu. Jika ha suri mbano diya, imigia gina no hina seroga dua, bebe ba bano ya so agbiye. No hina seroga dua hoka diya. Bagina bano ya be buraba nyono ndima. Wuga wurum bano hoa mingu. Bagina buraba nyona. Ta ha bune yi da heka o mindi no ya se roga dua ndama be bugo be ba no ya wuro gbie ni ho no ya se roga dua ka dia surin ba no ya bagina e buro ma ba nyora iga ma ha bagumbira gira ginteru asibiti dira baben ba no demi finale ba ba e suba dagara de baben demi finale ha daga wira ha be yo iskopion keruga yes bago dira ba demi finale ba no daga be ba e su dima darho bagogana kerutia bijiru batia bankpia bakwasi yoma ma wurama mama bagogama beti bijiru babatia ban matmia bakohe maye promena ga amigo daga wuri bi neba kerun scorpion dimigo batia bankpia bakohe tre be
0: yes ke wa ganya me bankeno de kerun
2: bagon keru final biragia be yes bago kama nasa bara gogun banota huramigo bia bogo balon finaso andama bangina tonogiro tonte bona balon fina bugo isu ne ga yera go kunun ti
0: mena mena bugo ana bu para ko babu ne bisu bazo no ya duma bugo fina eta
2: fina
0: mena ka gira me go kunum barota hurutiru ka bagum barota hurutiru ne go da bugo fina yin na me go atwa yugo yugo pe ko fina dura be im bano yesu aso ye so go yi ka imba pa ho ne ko go tombesiara sanane ko ndona mendi so go da hobe hembe ne tem bano dia bi ka ngegere demi samira bien adnya irse yahwa tore demi samira adnya irse bay turo amigun gintirindi gintirindi banoni ba taho so gura mi so gina da bano taho ni nuwa bemba gugiga demi samira bano gem bano taho ru gya bada
3: ajo
0: umbira gya be beka gi beka
3: aziza
0: mega aziza gi ba kona soina ama aziza gi ba beka dia biru kakam gina go beke gi wana ga sugra uturu ama gi shogri ko mane gina go baga dia bi ka pa beken bi e mo yam bi itakire to nendo ta mo dede ya ne bi no ho soni to mi hona to gi hoge yewe baturu ma ka biru sanu eba mo turu so ga turu
3: gema amera gina go turi ka gi hogin turi yam wine beke mbira gya ba ma hisabu ma tumba laga ko ya ha ko hiru da binu adwa beke mbira gya a wa hikme mila beke gi ba swa domi una pa beke mbugro ba yi beke mbira gya me ho hara beke ye yilu yu ura me ho ya ha ba mbu ba minim
0: papa ba biwa
3: bibu no ko hiru ya adwa don bin dabinu mam bin banon gui kunu yeba sumo yeba ko ne championnat
0: professionnel
3: ho ira mi gumi non yeba pro un sabu ka son he opo o ka win demi hinon win muna kuro yoko bukai wa na hu muana ya win ton dabinu bu gina suru ko bute mana domi gunga ala ka bune dabinu ba hum dimo ama he hu pui so andi ma ba kuro kia na beke na ha sai ho ba kuro ma beke ma ba kuro yim beke mo hu kunaye fin ama gandibe ho ko hone ya ha de mo ya banon ya hen yan wene yunu nu isangu gina gu bi ba yo banon ta hu nu ni nu yo wa da da be jefa ka pante binti ban turwa de mo gina gu beke na ka turwa mi gum ya shu yan dimo dimo ya sano turendi
0: imbe
3: wahara nu yeye
0: wahara
3: nu mi gu
2: i oge kwa hedu go kwa hedu mo
3: yan we ne isa guru nsanu si turu mo oge wa haba no ta ho buru mo oge hoge awo ni hoge awo ta ho
0: dim ba ya tinai du ge he
3: isa na den ku era era da mo na den bua ba de ma ben ben kuma yana suru tura don me hona girun ku ya ha jibe wi balon ya hen me wi lagare mo yang we ne we do don mi ko ho den sina da balon ta ho yon wi ro gibo son hi obunti bahwa kwa hirupi binu nugo du balon ta hore ho ta ho ji uyan turu mi ku yuguma nyora
0: sasela Joseph gihoge beke gi kunne wo mabaga turu do mi gina guna kunne sugura ba baga turu nendo na yai dede to mi ya gira me to yo kwen kwai
2: gima ha nyi mo ma go kwai domi demu hu gina gu hawa baga baga turu gina hu na manga nyu andama demu hu gina gu baga bin bana baga eswa hina yin gu gu ga na de ga ku de mu hu baga turu mena gyo ge ha nyu mo ma ku na ko ma ku ye no mbira demu hu gina gu banga shugo turu ma ga da ga ku shugo baga wiro gomi gyo ge banga shugo turu ka de ba nu gu do ba ho ma hu na kan bano e ga na pa nu gu do ba yo ha gbangbangan tim tombum bira ga bin bano e mi ga demu hu ba tomba ma gire mu ne nya ke en biru te yo ga ha bu ne yin bin so ro ga so mu da no soro beke ga mo kokoko yiga ha baron ninu sui ba ku pin buga buga gbangbangan tin nugo do won san yi mo ma tare ka sun hi obe sun hi wi won amigun ka baron ta ho po be ba su amigun ma wa kokoko du yo baron ga na wiru gura ba ga ha nugo do gbangbangan tin
0: nugo dem ama amura figo
1: na mo mula dem e bagkeroa game galon tole ga na sia to bagatolwa ama wa ma bagatolwa an wa ma ama kawa akwam asia ba kum ha ma ga wa mamo na yo bo so ru so me de me ba ma kilo mo kina go banana kina go beke ga yo mo tono go ngula mo de mi kina go haga ti haga ti bon bi ga pa ka go pa ho ga yiru se de ga point no
3: But kalavin bira gabi kasi tatunga magina gu babe dia
0: statingu ya we
3: magi we gi hoge bada mo ba wenta no be sina de gu bana mandi ma e italon gu bana ba bie ya gya hanka ya ma zidano yo mu ami domi wi ma benem balanta ho urubi ba mu wenda no wenda to atwa yo lo be mira gya yuga ya ba balan ta ho
0: la ta ho la ho
3: ho ma ho de ma be sina de gu kwa hiru ya dua na mo kwa hiru gina gu point kama baka turwa ma we gi hagi ba point ya wa baka turwa
0: ma wa toba ma wa
3: toba ma wa ma yo de kana de mo na gire ha bem bano to uri tani ha mo bem gu mini gu mi hu sa ko ga gu be kuru ba mo ajagwi ga ho
0: sasera sango urama baroni ninute ni bata ho yira bin dia iriseso dia iriseso de mena agira ko sene webe ka italon gi ba wa internet bi tia tia de ma mena takuna gi ubeba bin banok biga di biga sitatunga bi tia ban kwa yake ma ice police ya pobe gi di bi tia ban kwa yake real sport baraba ice elite dia bi tia ban kwa yake beti ma ketu gibu ba energy di bit ya ban kwa yake e be ba kwa ma bidu ga ka da bi banon so yira ajija gibu de bi ga bega aziza ba yina ajija yawa aziza yawa ajija gibu ba kwa ba aron ko amni sport di bi ita ba kwa ba tia yake ma de me sa gido ko aziza gibu ba beke di bi ru ban kwa yake ma gison atene be a begibu biga daja gibu gura tahu ama aboda yegi ba boraki bana men ko bano ta honda gura gura mai ho ne so ga ho ne ho dasia a ne daria to giso atene ni bano ibata ho mi ho na biya da biya ga kire de mi okuta gibu ais okuta gibu ga roke ba kona so na ma roke gibu ba bi bi inne ban ko mai ba ba ba tiya kya sanga ya sama ais okuta yona ba yoma dia yuri se so so ga toru gina gu sa me daja gibu ba ga guru gu ama muneto gihogiri haba no bigali ba boraki ba kwa manoda
3: manoda au ba balon ina juko juko dumi gihogiri abai juko ba bim balon tao ba balon ina ama ba no ya mo gina gundi ngwara iba momi ye swahimi anka ya ma gina gundi hanane ma balon tao dabino de de gangu ho ba dumara dumara dumi akarwali ba na aswa be societe sportive yo sunep gi ubi bana da yakbari ka banota ho banku ya akawale ba yibi ya dira ba da ye siru su ka fifa ma fifa gi uba da ye gi buguru su ba banku bu jowa po uswa gina guwe hanye jowa be bati ba mam guhara ko abuka yoko ma gi ha gi jowa be ngawo banota ho be ngawo ba ba dona
0: bi ba ti figo ma
3: ba ti figo ba dona gi ha gi ba banota ho wa ama bank pe ya ba bi bu bi tire ko ba mo licence
0: yo ye so bank pe mo e so man e so ba be
3: so ga we bank
0: ba so ga we
3: ba gem balon e ba ten da mi ko mi balon ta ho ga ta ba ka da he ka ten wo hara ya ti ama wo ga ta ba bin go gum
0: untire
3: mo yo he gi ho ge ba ne ama balon he ture do mi ligue de football professionnel on ha na ko hira dura ya man dira gi ho ge balon e tonte ba yimi gumi tonte ya turwa ma balon no gwi guni ho kana wen licence ya gina gbi aka na licence in da de mo ba ne nikodem o de kodam ko na wi licence tinya kawim passeport
0: o kawim passeport
3: kawim passeport ama licence ya ha tire ya ha tirahi am passeport mi gum angumo vo e info aga o mo ama ma de licence mo ka pa balon ta ho ama ngo angu licence mo ma passeport mo an pa balon ta ho ngume balon ta ho kuro ba bem passeport ne ama balan yan kwa ya
0: ama ban licence
3: ne ban licence ne ba ba yo kwa kwa mama we dia bita kakam
0: sa sa yeme to amate ama ego te te kwen si ha demi he ka te ban kwa gina oda ba yibi ba mo ga paron ta o
3: me ha do mi yo ba mo relegation administrative ya da ya yen so ha da ya wa mi bu bi sara ha he championnat amateur de mi hon france ha ye bordeaux ba ya ya ba bi sara ya mi gumi do mi im tirerun biragia
0: in kafa yibi
3: yin swa ho da yeye wa bigum
0: mena ye kai me bote bande da mo baba ne
3: da bango da mo ban kwen utahu
0: ban
3: kwen utahu yan ga bano ita ita kwa bigum ba be sara he mo pa bano oga bano wuro ga no ka yiru be bugo
0: go bano wuro
3: go go bano wuro go
0: to bana he be sara he mo ya ne ti hon to bane banu to appoint ta wa yi ga ya ga bi na ga bi ta yin yin ko ka gipro ka kan kwa
3: eh ha o yan ka ko be ba ti mi kuro me ha bugo hi bo be point ta ka bi ta no bu yo yo ko
0: ka kiro a bi yo yan ga ko me de be ko bi mo mo no yan ga ko
2: ka kiro a bi ma ba wo ma mi gun wuru ho and ma ba ba ba no so mo
3: ma ba no so mo to ti
2: kuna ga yera ba tobi giga ha won giran kuna ba ye
3: ba yi ko
2: to te ka be abugo su to te ka be abugo su
3: gi ho da ya ka ni ko da ma bugo ni na ni ko da mi
2: wi pointa mo
3: wi pointa mo ya ma mo yi balon da sin tiro ka vida bugo ni na me ho mi ka jo wa me ho bu bugo na ye he
0: na go bra ye mi bre ba ba du gi ba ba ba ko du gi ya ko ba yango se wo yango se ga ma yi wo ko se mi yi wo
3: go di na ti na giru ma ya ha da ye wo hara ya mo ya ha nu go sangira ru bu ne balon ta ho ru ye ya kwa bi bine girami ne ya fureyera ya kwa gbigo pa ye mo ya fi wahara yirin bu heru dai be dima pa u min bibung me ye mbuba mbu para bu se
0: bu giru so he
3: bu giru so he bu balo daye ba ko maga ba ka no daye
0: yan ko be be daye ba be yi ba yan wa
2: yan ko wa ba ko mo ba ba ko mo
0: pa he ya mo daye ba ko
2: yan wu se mi ba he to na ni an ba he ga mai ga
0: oh ma ma ga yi mai ga ni je ba ko gina o ko gina mi ko ni yo na ko ra ko
2: ndama da da gburo ba wa
0: to mena ege ma de mi arigro ya hanu samru ma de mi ba ne da je da je paro to kai me bi ko ni ha kare kare kare ma wa rai ho mena ika na we ne kan de ha
3: mena hango so i balon dia yurusi ho yo kuna ho sintiru hem balon ta ho wonu yiru ni kuru nugo ni ngibu soro mo o mini asibisi sonu batule suru ni so wa gusi be ka giba bu gu do do be ka kandin takune anka ya homa gina gu mini wai tama hanura pa ye si hiro azuma bu sonu be bu agibu ka ruken anka ya homa yoga ruken higa yim balon gu gajia bi ine ka tia
0: to ne bude mena ya gila me bano biru ago mere mene gun to dia bi ka mira ya ago mena ago ma bano me ya mene de
3: ha me mo mene ho na wura wa mi do mi be da mi sagi bu to ha de yo bu ye ya bu do sa walum bi ra ga be ka spa
0: to mena na ne ko su go da dia bi ka mira ya do mi bano ne ba to ha asma asbiti zi he ga gen ke ga gen asma bu bano ne ba to ne meno sis na yewe yewe e be ay magu ba as wo di beat ya ban ko ye ke yim bi yeses krake ba damisa de bi ruba ko mbati ya kya asko tunu ba dragon de bi ruba ko mbati ya ke abe bifru gi ubada ba loto dia loto terrain bi ru ban ko mbati ya ke ma jugo pante ba da ba savalun espoir di jugo bi ruba ko na bu ya kya batia koto gi bu baniga se abe dia koto terrain bi ti ban ko ya ke ma kavale gi ni kyo ba abomen na mo dia bi ine batia ban ko ya ke ma aspa gi bu ba jefadi bi ruba ko ya ke ma he so ma pu gi bu beka hodio bakona soina bimba wa internal bi tata ya bakanya na gina so na gina ba ta huni no abe hembu bagwe ga ka be ba ke ba man yo gi hogiri be sana ga nyomaren do ga doro doro ga doro sto gina kina ka so na ga so na ki egre to bia mi ba ko ba ga yo abe ni gin kavale ba ka biflu ka be ga maninga se gibu bimba oni yuro ko ba dia.

0: bogo baroturi ba tuega wahara ba bom bugina be didi bu wenta ba nono to ye kwa ha ga kanada ga se ba na ba ye be ba ha damisa damisa ga ma du ka ba du yi songa ye to kwa ho ba na se e ko po na de me ben done ya ba mo me gumbe damisa ki fu
1: gen de me a ke no ben done damisa ge ba ntorwa ba gina wahara ba wa ben pa na gbe gino ho ba nation bo bo tibo bo wenta no bo tibo wenta no adama ta ba ti a iru se torwa mi ho ba tantoki a de me ba man diagbi ya ba na wa no ba na wa no ba te he no ba yiro ba ba ho diai he bo we te a de ba man na he no in ne he ba ho ben ba no ben wo ba de wo yiro wo yiro kwa me a ba ko bu ba no pe ba ba ba no torwa a de ba bo ti bo wenta no ya ba bo ga ti agbi ga pe a de ma ti a yiro se so mi ba tantoki ba bo ga banga wa sun ho
2: bembu babu ba menim awa hibira ba sui ba ba so so ba ibam projet pa ya ya damisa ba tura be ba ha banata ho yem kina hibu dem hombe ka gibu na agiro mi gum ya ha suru abu ka awa hibeku do mi ben dabinu bem balon jagbi gam tahoba ba momomi ka hedim ton togabu ibam ancien gabu ya ba sui ba ba menem gum ha ma balonta ho rin yindone ya ha dabinu ma banturmo ya gina kabiri afi wi yana ya mwan kwa mingumi anande me wa ka binyina makuru wen wen wo ino bem banata ho yiro ba bedia
0: eh zo dabyo sanga buru ko modida bila miga mena ya kiro ame damisa ki ben done hi me ma hi me hi ba ba ko
3: eh ya ba de mu hanu awi ni ku dem na agi wa bare won yiru won itamo mu ho ba ko mingu bugun kahia bugun ngan ni sumo bugun do andama tin so mi un kaku de mu hu bin do ha ba giri mu hu ma lo awilo lo kumba tin so adima ba bi ha ba gadda tin so mu bi ha ba gadda bi ha ba ma ku mi na adime ti mi kumba tura mi kun ka ma ha ba ma ko bi nyura ya
0: a o gira o gura o ndo ayo ni ko de o gura o gura o ndo ayo awilo lo kumba ayo gura o lo me so

0: bem mura ho ya ha gihagi bifu ya mwa yiru gigo ho bu ma ura bento ko tim balon dianga ngume
1: bem
0: projet ba basu ya projet ya mito bade tura mama gbora de
1: gema gbora de mena kuna ho dime agiro ko ane be da mesa ki bu bu swalum mira ga de ka espoir bu ta ho ni ki bu beti bu jaria
0: So abura ho ginti ro atene sonu ha giru ma ma hanki hu tongo tem balon di aida wa ya wine hu be Mauritania gi budia do mi balon ta hu buru ye yogo ka hun kina ro kongwe yogo ka hun ga wana bukinam ba hi hanga ya ha ma tombu yiru be abugo da uru ine tombu ine be wa uru ure ho to da ndi hakun ha be di ya ha de bune hagina wero tru yoko ka wa mi yego de ku ye balon di aye kurgo ya ha suru batul suru ogachasi no vam sonu beka
2: e
0: centrafik ko dawo ka wiruko mahan kun ha be didawo ka wiru ya ha de bune ma ha bano ja dawo yan ma sikunu gamu
1: ah huraga mare muri tanin tin na muri tanin timo
0: sa ho ya tuna do mi muri de mi ku muri tanin ka bukina bo
2: daga wo
0: linti
1: good in we kora we hambo tani gi ura ura wa kisi pe ho ra un ge ba gi ho ne to mene gi bu ba son wi na mai ba son to ba nan ne be mo tani gi bu ba yin do ne mo ba yiro bu di bu kana ya de ba men ti adi ga ko ave go na ne ko so yin ba yi pa ho na ne ko behem awa bi benga gi do mi behem ne te awa bi bu ga tani gi bu ba kwa so na gi ho ma ba tani gi bu di bitia be zi dan ba be ba wo yin na itam saka momigo beba nyinaga tunizigi bu ama ba kwamba tunizidi bitya ama bale ah divika tura do mitsa za adan sai sa adan tunizi ba hundiga dabu kira mego mena ye gura me mia yugo yura sai ga tun
0: gi ma amera be ba mu wenda itamu ya ba mo equipe nationale olympique balon yo balon dia yirum fo yem eliminatoire ba so za da ton côté balon yi hamu kan ka jeu olympique yi bugu tahu american tingia yem balon no ba tahu giti ro hanada tunisim bira gama tunisia hundi biiro ma ba ti hank ma yegi to gi ho yuga lu mem bira gabe sor moa bi ti ha hak ma ha hi budi bam balon yi ro ni kuru mena ba hundi ami ya ha de bune ba hum sina hi o mi gume na ma ko mi he won ne biro
1: mana ka kilo men bebe gho yi pa me kama ka fe ka go ka e be uno yi ri se uno yi ri se bu he ma yi so ro ko na ne ko so go yi mba yi pa ho be he minute mba no ka ja tin mba no ga gere de mi anda amera sia atras ro yuka nyanga salamu adaba ngurun ko ba ko ngurun ko ba ko ayire yego bano eture si atrata ngurun bono yego bano eture ama labani na sina ni sanwa yira de te nye bukina gi ba beti ba Argentina gi utaho ma gara ga kwa ba bukina gi Argentina be dia bin no bedu ba ti ba pomeye ki ba Messi ma umman taho ma hene benem baro ho na Messi go taho ma kahoi gaba gira me homba ka ko hinami bukina gi ugina katia bano gatia son tiro mabati ba babe sina he maroko ma gogo no e bugo ma tu ka ha ba ta bu gogo no taxi ma ga ma gogo no taxi ga ma ya
2: gogo no ma pesere bu gen tinguru ma
1: gogo no pesere ga ba wa de me ha mo me ni gun to de me te we de te awon kike mo
2: de me na mo mi de me te
1: ya ji mo na awon kike mo ka to gi ho ne sewu kan ne ka o kan iko dem be ko ha wudo mwen ke ya ho goda ka mwen hu taxi do ha na taxi do ho ran bai ne han gai mo gai ga mwen ne ku go ba wudo ba buri ba ho ba ha yin no mi ho ama ba ne go no taxi ya ba bukina gi bu du hia mama e ban ba ma be taxi gwe bukina federation go ma sobe Ibu he anda itu anton, barang baga maga kami memang barang anton suguh ya. Kuku, ama barangnya benar juga. Mungkin gam memang bayu kuat, mungkin barangnya benar juga. Mama bunuh dia aga

0: yirumo kagun ya bahindi kaso yirumo mena be mi gagan de koy mama bolu ma wure bane baroy ho kam bine bati king dugwe bane badra bine gi bine federation yan wahimi ho mahe be bane baroy bo tahu yiso messi messi baro daga mi kada ko kwame bi bane bati king draw ya wukya miti nega kwa baga tike ni kudwa ka de tike nora mwene ka novu saka figo ya ka nora mwene ka novu kwa komye ama bune bugane miti no ba tike ni dwa pro nwanku agune ma noma komye do miti nega baga tike ni kudwa to kaime yuko behembe ne te sumia baroi bebo toga jantini midi ya behembe ne te sumo so yungo mwene ya gonga ture tukege
1: yuko honsumi
0: ma yuko honsumi
1: dumi amera gimano ya ni hukuna naura maho ama bune ma bine ya ka Argentine yi hirun biragi ami wo domi ba sewi kunye we ba su Argentine mama ngina gu yono be ba ha be ba nora swa antuna giram balon ye ba ku du mon ma gima genti ba ba final tura ya mo gi ba mo visibility ba kroko we guna bine nore ko ti bigia maga bine wa ho bugo bine gi ayina kam mo yugo hun chumi irami gumi ana din ka we ya ti mira ga
0: ya ti mi ga me ya ti dele mi ga ya bare ya bare so mo
1: i te mo ba gire wa ni a te giro giro ami gumi ya ha ba behem trugu trugu mini ba no buten ne ma na we na hiso mo ga mare ya sugaro gibo ba no suga ina no hina ma ba no ho mo ho be mo mi ama mini adwe giro ma ba dara bine yanka
0: yanga we
1: yembira mam wahara ganam ba mam ben sobun sobe yirumi kum bine wa wahara ganu na duwa badeni bani ungu Argentine ka mamba gire bine yihiru yego hum yaramba he ben tongo tim baloni Argentine gibo ba hum tagidia ana ya kana saga kana Muritani
0: batahu dema
1: mega maka bukina batahu sintiru dema chia sia nguru yanka
0: mena gaga ba hungwe kawa
1: baka hungwe
0: kawa heti haga renyiwa
1: haka yihirwa yeye te mu mi banko kai baturi tim balota hu unuko yeye jira baka mam
0: ya ka mam su
1: tahu to be hakibu hungiano to ha wahara ne uri hude kada
0: Joseph Oh be basa se vore wa iwa
2: ni mu wi se bo be girwa yega ha nyi hinum biragia ya ha ba wi na nyi baba ne bine teme me ba shugun hum bine ko kia wa teme me ga wa mu ga ha dumi ha ton te ni bo we giri iki ho ba pro go win ka ho mo ba ga ha bine me da
0: ka man de ba man bine federation ki Facebook go to mo so yi do to mo bi ba ba to ti mo ga ba be te mi ga go ne ga ba me ga bine federation ko ho ka ga de ma i ga da man ma ne go yi go so yi de ma
2: no yi ga ha yi hun bira gya bine go go ko ma to ye ga nkire de mu gi ga na ga wa mi ga go go hun so mi mi ya mi no yi ga ha bu ne go di mbira gya ye ga ha wahala mi ba ba pa ba no ni ha so mi gun magaton pahegi mbano suga yiga ha win kege dugwe ni yenda mi luga ha daga wiro na nu ama ne ga wen ha kawa ni kwa nu na na
0: ga wa ba kege gwe so wa ba ga goda eh no wa ba na na na ni ya ga me
2: oh eh ye ze ga wa ana wa ga yenda mi nu eh ga yenda mi luga ha bebe hibu suga mi gun kege na hibum kege gwe kege ne kwa yo
0: mema
2: ni kwa ya ton tebi ma sorupa bo ma gabe sugu inna ben keke gwe babu e kwa ya we gan de ga kwe ben ben pa hege mbaro ta hum biragi gan kwe ya ha nu sangu na yi ga ha bune nyi hinu biragi ya ye ku hu nyi ya mama ngwi ga u ga bene nyi hinu ge kwa we mo be ti jani ne we mi hu nu tu ba ga ha do we wi cinema ku ga bene ku ga neolen mesim mayoma bene o ka bi ha nu tu ba mu ha yi ga ha bune
3: Ina, baba go ma bene de mi gabo ka ho come bene ga wa yem biro merci bane balan birage antonia go in the way go ye merci ba doma bane merci ga
2: I don't know what I'm saying. Bidi oba ha mo andama bi ba ha bo bi kako benega be mo
1: eh eh amamera ka ton ko tem ba no ta ho wuni ayantina ka yin nam ho gira me ku di mo no ka ka ve wa me ho ba wa ha ko ba ka ka ve di ka Mauritania yin na agir mo mi bi iro ma Mauritania ti akwa hia mi ni ba ka Burkina ji bi no ba yure amera de me ho agir wa Burkina gi bo ma ba ma sura mo ha ko aturi mo mama kamayo doge mo baka bana itaho mama kam be mbuguro bo be ba wenda wenda itamo ibamo u 23 de me hunzi dan bo ami bia ba to mi buguro be ngora sangira
0: ka ne ba mama
1: ka me hun
0: baka be swasina
1: baka be swasina ba ina bo bana ida
0: to mena he no no
1: ju da giro mi yang do ba se ya se ya
0: ya ne ko bu ni no ya ya ore tu no tu de de kem ngwe mari mo lota ba ti ayo ki ni ke no eta sa se ra sanga wiru go mo se go na ba ko ba yim ba ko ya tu na mena sintir hora ora ma kizaro na do ka bim poriga gen tim ba ta hu so gem I sa ma ki nga mere bisi bon ko yira te ho ko ba ho ha ma be spain timo gay gone tutu siku mbiragya be ya mariri gibu bega afe nigera be ma bim basa swaso de mi be kahoge be kiba kwa yiga yira yira sai so baturu yamun won weru kayiru tsaka kwa migu be basa gibu bara gwe duki ya babiti bam biragya buwabanga be ganu ba kwa mebu kwa mbuga nori swa ma kwa ho I bani ho ba gwe duki ya migu gwe ya de bin batu ten gwe ya gwe de milyon nubay taka soniru I ba duki ya wakadaka kwa wi nigira wi ha abiti bam bukuru kisai ho wi ala igbeni mo to magara kwa me mena ga gira ha wa ha abiti bam guru mane no ngwe ngwe mo sumi gaga magaga ga kula mo gugu bam bira ga ka gira me mena wa kula he mena wo yengwe ba no kwa he mo to yengwe ho gwe ga ho ba gawana yeng la ba ga ha ga yira yira espain timo mai ga magaga ga kwa magaga ngwe takira mena ba ma ko wura mai ga ho yimi ka dona mi gu ya gira me ba yi to maduke bugu na ten dumi wora ho magara ka kwa gim gai ba gram ka kwa ge bo kwen bo basa pwen ba wiyari
2: ye no e be ba mo
0: pwen ba bu guna be pwen ba wiyari pa we he troyen division me katen division bi bragia pa wure bu be nori ba wa sai ho kro ba bo pa bo mari ama espain te o mena yang kuro bu espain tim bu kwa ma be ba ha ba gai gawe de te real gibu ba ga gai da UEFA bragia you if I book pon gay this kohi muneto mena ga gen hoye so ba un nori basa yu ba soa ufam soa so mena ligue des champions ba nama ligue europa soa ba we mari kama ba ma be go ko sa sia soa soa ho ama ka gi ame ufa de meton de ba yu ba na ufa gi bangina due soa ho mama yu ko ko yu kura mu ho to mahun gay ha gina hega ko ba yira mi go yes as was tote we Florentino Perez we have Real Madrid tote banso une basa gi ba un norig bina no bayru saka wim bimba wim banu ho to gay yo gira mi go ane wane man gbena ma manne na nun gbena
2: ka se da
0: mo awu amane na nun gbena nanda gandia ko ndam biga ne ah wane man gbena oti mena na wi si su hiya mo to ba yes as ba wi Florentino Perez si su sia batro sru po iso godumi so nyenda nobu yagoda o siwe yagoda siru gbo ba oda wura unwura uneto kagem yena gira mi gunatura kagem bugo neto ha menti gai arama gai to mena yi gai pro hi professionali umare kagem na wura mena bugo ma wure bu siru da ya wu so ba oda so hi kagem ma ba wi nori ma me ba wi gbena atuba yeba kuru gari wa migu mena awa mehun gina dede migu ngai wa espanya timo ya migu so ga to wa ha na ya ha go si bote a ga ma ga
1: aw real kina hina ha me ya ha gi na gira amera me balon ta ho buni mbaka no kuru ba ba kwa aha balon imera migu mpa wa mo ma wuri wuri jing me wuri yo kwa hanye bayan wa timo si yo mem bagri Juventus bayim bugru moare ba mam bisara ya heri heri si yo
0: tranjio
1: aduno city mbira ganti
0: ge heti ya mwamigo
1: genu yemo
0: mama mam bro ta dabu
1: bakyo gona ba re anti bango me da da ligue des champions ka liga ni baswa swa bango ida mi gumi genwa
0: genwa timo
1: timo wo ide amem soro kwa borga wo yebamo avoka di obumo ikpe itire nu mena mena ka
0: ikpe itire yibia bro
1: yibia wangi aya ga ya ga ye me hun balon ta woni kporo ku gegere ba ne ko
0: to mena he ye ke mba mena mi ana ne ko so ma yoro ben fa de ba sa so de ke mo la fuga
2: ne mi wo ye wi so e bo giro mi wo ngama mpo ya do mi
0: ah
2: no mpo ya ye do mi ye ye ba pro ka wa balon sa ho maka ti gune bu ko sina bu da ya mam mam mam mam jo ne na e gidia ba ni ulen messi han ten fo win baron doni ho kanu kan wa amigun bo win ni moye de mu wi se o ge one league des champions real mbira ge agu men liga de ha ten ba sa ba ma bo win de mu ten re agi wo ye ga ma ha
0: e adamu ha ha ha e siku
2: na siri me
0: jero bu ge ba ha we ku ha ka wa
2: mu ba su ese me iba ba ne bese me ye ga re ye ga bi mu kwa
0: ye ga wo da ga na ye ga na ye
2: ba wo da iru ye kwa ba
0: na ye ga na ye awo ga ye awo ka ga ye ka wa ga ye ka wa mu na gure iru ye ya ituma aye me ade utera
2: se le mu hunye
0: ga ye wa ma ba sa ho real ya league des champions so ya kana he noita ha me ni ga ye wa si gbo ga ye wa si gbo ga te ya mu o gru ko me ni ga ye wa si gbo agu mu iru ye iru ngi ya so
2: ye na ina ya du wa so me ti ho ga da mo e so regarde le mai mo kwa de ba ye ba gi ho ye ba do mi mangina
0: eh me honga ha eh me honga me kwa gi ho ye gi ho ye na sidi gi bun gi ya ga to ya ga dan kwa me hu de ma myan kwa ba sa gi bun gi ya ga ma ga to ya ya dan kwa me hu ko de gi ho ye sidi ya wa ra ga mo gi na guru ya mo ra ga me ama ga me in wa ra to de ga go ye go ye to me na mya so ye la sa sa sa go gi so go to ru ka ni go dan bi wa ni ka ma na dan yi do jo bo be ko sa ma to ini sabu gobi ya kisimi mbilagia sasira mma kwa tong paro sinina samwaru kapasiwa
4: oui allo c'est qui nami qui me dérange là
5: c'est le continent camerounais mon petit on arrive
4: quoi
5: on arrive
4: venez vous arrivez où
5: on vient vous taper chez vous en Côte d'Ivoire
4: non vous pouvez pas ici vous pouvez pas ici faut rester chez vous là-bas vous pouvez poussière là oui faut rester là-bas pardon non faut pas venir ici faut rester chez vous là-bas là oui accrochez oh c'est qui ça

0: bi si o sabe so pe se amon bega kiro bega ma so adagi o yoka e da ba ni samo su tempu si inu sabu ko mo mune ga iki heba no bo son ni yem kuna di son sro wi son no bo yera antunu ago ne so bebe basan meti ke o son si obo ba be ntan ro di yesu aso sabe santo to gu su a masa si agbon prege mu no kro mi ne to bo wa bu su son ho yesa meti ke o son si o mesun babe nge i was na yenda baro mu ami yo ka esu go be no si akari yesa mo ka frahin ten walu ye mi kun frahin ten ju wo go edo ke mi de tu sunu wataga nobu ka son ni ro kwa ho ka pon ho soma dodo ga ko sanda don bombera gya gbe ku bombera gya he ka ma se ka ho bombera gya sama enta baro momi ya Mesu ama ama mera ne bane abogo nkiwo spain bera gi abona ama ebe son koroba ntete me buwabuye sa asu ya pa buwabuye ko kurukuru mi kun suru wi suru pa son yen suru swin son tenati ase isa ma enda baro mo bi amiro si I was dava ni sa wonen gana sagrisi mi su si ma paso asu ni sa daki FM Nottingham Mero bisi usa ba son pese mo be ka kiro be ka ma so ada ki bo amera mi kon ki son yira antonia go ne so be meti ke son si obo ba be nton ro di isa e bogo wa buka be meti ke son si obo bo be be so ma to bo wa do me ton no aga nyero ki aga nyero doba to mo aro so nga no mwere ami akin to yira beti ke son si obo mi ndia ya pe ama amera mi kon be ba son si ro ku ame mi kon be ti ba wa mi to de de ro so ya nuko buhigo bogaba bira ma we ne buko be meti ke osun si o be be ngun ye baga kimigumi yangu na ma ka be no esun aya de de ru kantura ya yeso aso wi saka gun yiron duro o win to to go tombo ti gbemre ka mi
1: meti so ngan so pi ufa a to so hiruko win si aguga nwera za za potro gondi nwa mi ga wi so nwa mi ga wi yara se nwa mi ga wi no ma de mi nwa mi ga wi jejir hia son regan son piu me birente manten ten we ka de mon ton tro winu ha biu nro wa yi ye ton tro winu ha biu nro ate ro mo go se ko de mia ye nyi ro no ogun imani mo no o kon bi be son son hi be bi mo ten e de hono e ten pi ma ha ki be han biu bu furo ye ha ki ha be han biu nsi ya ki sa ki don he ho met ba yorodi ya yorodi be sube tu wa
2: amera gi son ke son si ro tora badira gison tunu hature ngirumo bera badira gison tunu hajurumo bera kaben dama ha minis ba ha depute ba mo yeka ko kaben dama de ko nunne ne ha matanen di ke diri kambi wa ne kol bonbon di ba ka se pa ka da he aka won ke ope be ba ko wa han pe han wa ka we ni a ho be tobiri ba ho be siera
3: gema gison na meti question si obu ben tono ane question si o bera balance be ba un garimo un usada han tem son tono kaka sa tem so sa mo amigo meti question si oba domi bera bara oko we be ba wan ne ninga be ba tem usada si meti ba question si obu bera bara be ke uko mena yo so a tonte kaka sa ton kirima gia tonte tombe bara sengu sa garun gen unare be bara ha u bukrabu kawene sanu sanu botote di ka be ba ha meti ke son si obe bukabe son si ma ka jim babe nyewe na ka jim bera ba sa ten bere brune bera ba oka weba nyeru son si bera ba oka weba keu bera ba oka weba logoturo ba nenenga esa nyepro metri ba mindia bakbe ba keu mera wa babe keu son si wa mena uwene gasa ba sa un bukrabo sanu sanu eden gira eso be tuwa ba metri ba ben titi utuben gonso ka game ba de nye ka game na dira ba u sa dasi
4: gina bebe ba to te unya buka metri ke so so ben to ba gate ta ka to te tusi ya mami na be sero gia domi ya wa nyangwa bura domi metri uti sa wa mami ni tanson fara suru ya gunun kire unen gire ka unen komon so ankpen ako metri ke son sio yeso suru bagagi win kire ga un common so yera ko meti ke son sio an wa de teso yuna ga ne be ba tonte da so ko ba ga ti hunya meti ke so se ba ne ga ton ba ga te di e gina be to na sera no meti tan fara aga dan dure to ka para he to ga binu ye zama wa ga di amiro gina mi journalist wa me ya ha fara ba won yin no gina dan dure to de mina meti ke so so gun da so ya san ni so ne be tobra na sera gingin nama bamero na la sosiera gingi
5: wina kiu sonsi yansa uitura aka gina kiu sonsi wina angina yen kirumo anyen kirumo paura ayentira sibura aka kwe aka gosia kiu sonsi titi demi amera sonsi ru yiro ba bibunwe sonsi bika yire yasa nyeru nyeru yeni yeye mwa sonsi ru yiru se ma boko kamwaru parasina ma bego ka bi mwaru tisina yenti yeye ma wami ye yakasa yanton pro una yare me mete son si yume ademe we wi kukwin ka wi yenti la si wura wi yana yimbo se yare to we te gison ton roba mwia bane babe ton rojimo kukari baka bita haba kwa mi ton te tantunuma mwene ya busi kononu na kwenye yuda dederumu migumu maboko kabe tubuwa somae bamo benti sonote bamo mi maboko banka yen arufani dimo ben gongru ganka do ben nukinku kasankire sonote bamo uso
6: meti osa wa sonsio adama akate do yen yuganun yeri wengwe sizo hee gina anyen kinumo dome suru bikia maga temono bikia maga kokari bikia maga tonkiru bikia yen sona ameti soa winson siro so komate una mo egasa minyanga sana mo niega yeson hero katnia son hero ya tnia bi son hi soro kwa ana tonte ya be son hero komme tonte komate banu yara komate nwolu yewa ara maga meri baya na aga buhi gunu ganu kwa ara ga meri ga ma wure ma ko buga son hitegia yenson kwa ha tombe

0: tumbay was na be ba san ba franse meba bibo son sira
1: drowi bandia wi ni sira yara tira o yuro ami woni yuro no dabi tenu yuro yuro matente ru te ta wi sira yara be o te yaro mi za woge ndi beto ko te hati moru muami tete ama heka giho ante gari mo na hai de gai yo giro mi so gari ti yu wa ye dira ba heka be hengara sanu ho be henki uso hini so kuru win tete tara te lo ko kia bo ba he do ke tete hora za be to ko tingi wa ti moru mo ma ba tre ba enki o jiru ta wa mi ma be to ko un ki o jiru ye lo arabu kioye ya hara mera debe henki ojiru maha franse henki oye mera batre hibu ngia non tirete ho uson hiya me beheto unko bu waha nti moru mwa unwene hu batre ba henki oye biruko nwene ya sambe henki ma neri ama hama ka batre ba henki oye sanka eno enduke
0: to inwa meson uye wa menami ma wene sube no si ama behem bente mini gombane to ma akasa ana gaz de niwa to ye mbwane yenye nuna muna ne domine ni hadabi bene petro nuwa mi orisi gaz nuwa mi to mehuwa nu wa do do gaha ya bane to mwatente ana agada wo ma angaro wa domine ana de amikun miba gaz ye dore anaga wan mbwaro da kwabune e awo ha wan mbwaten gya mo he anama ngume awan buatengia na tubi gangia do maba yesansi swa sa surun son tinandi bane a boko be ye wesi awa kwa yansa o bie mbuate aga dapo teta wami boko ganu ye kwa hile kwa baga ngu wengia ye mbu heru do boko nu ye ngazi de boko nu wengazi doliwa do ye soa soa sama kaso kwa gbengbege mwu nukuru minigun kwa huwa do yibane sa suru into bi gandia boko ye son yoko son tole migun maga gazi buaru mo ye nya aga dapo ye nya de ma do boko nu ndoria kwa wa awan nyandaga ma mobune o he ganha mwate ane mikun yanye mbuheru ngazi ya ba mbuhenu ndore ama isa siya siya gwengwege mwunu kuru minibewe basa ba gazi ni dore dore ya bane banye nokenu wabanye ntirelu wate tabe nokemo bebu kodeme mena beba gunyeme humbebu kwa somae kusina tu yadira bebe ba tenwa gwengwege minikun mabaga gazi ye ba denimo mikumi tu sebu gina nana busagu yeba wode yeba shwa sure migun yunaga he son roko dede meson se mosane sogo be no se amiro bisibu mena migun mi ngwene suma da sobe sa somo de mambo ke mbiragia domin ganu so menya musara mo mi asatu mama angokwe ko kungwe onukwa ma baka boke ka gamian so a sonwa ya
2: we ba we keni we togo ka we gurugbe we gbengbeng son atena ye batru suru je hawa mi yim son no bo boke ki waye ro mi sigi sigi bu wabu ka bin so asome ndi ma so ay so ay ba mu e sa bo ke ndi bu ka game da so ay ba so mi gi son amera so ay so da ga wa ba mo na we ye so ay ya mi wa ha ba gara tomba ku bu ka kura we tura mam an na mi gi na aga kura ga ka he gire an so on so to ya bo ke bu go bu babu siru fwa buka wabu swa e some swa e somu so we ha watu mpreza wa tuko kwa wito to uti bo win nyan wawu mwe
3: ibo iba kwa wiki mwa alhamdulillah na gwa hosele anpua ba hembu mbugo bege bu bewa sina babu higa anguwa ndere mo ya mkwansewa mo ba mbugo bege mo bewa buhiga sina babu higa aga wele ku swa e some mahada ba hekuro wikbengwe mo wikuru ba hekuro hekura mahada bane a awa hampina awu mayu no anu gu fo awa he ban nu anabe sira gengi na be toa gu he ba ru ba shun e ku wa gun e kiru mi o na we be hen dai mo na we fa na la we ka he gele to du mi ji ho da me awa ba nu wo ga sira agi o na sia na bo ru sira
2: so we tu mo ba so conserve in tru wa mi winti o ma win yaram barundi
4: me be han sore he ku o tu ama ya he be bana dewa nami bukoka ko tite atene pobe bubwe bubwe poba bure buna paho nyina
2: to sasiera bengi ami da febe moru sel bokegi wiya be da bare mo sia
5: FM Northland
0: ke ma be ke bi bugura be ba paruka be ben bagro ba gaba be bogo pen bu bi gi asia ya bana ba mo amikun bogo bo gi ki hi pe gi andi me mi bogo du yen sa be ten hon kat ye me se pe bogo

we double turuma ye rasi ikaho da se kpara ko an kuma kutu nuo ya turuma ben turu ko bebe isan ikuro pa nu mo igi ba mo suna ba on kuma worsu go kuma baru nene ope oruwa gamian biragia onyan ndoro kanu yi mi ndora mo yino ko be somi ben kuro pa ru so ben worsu so ben igi ba on kuma suna ba so in glacier bakin sandaye mbaganu se pibinu umo dora mo megbeanti yen soga sa pibundi se ka wolo umma sana wugene kini unkume busu yekpro umo dora mo wa umma sa siri babala uyenti momikun unvalizi na ikini sandaye mpibundi si mbaga yegi asa ingi bia omikun begu numbira gya olandeba chikanvi kayati yekpro inda inye ngabia mo okwe uluwan ferio gamian biragia meton ko bun sagi sanda yen yanu edu seyen gobigino yekru yen wa likun umma sanna branani e ikru me indami inji biamo bebe ra dosuko iguma ti gwalako morilesi yen wa mi anda andwa koko nu npe yen na nwawa amma gwaramo masin yen ma nwa mi yakon wen nin suin a yosuin ya migun migun yen biro ando kwa npa unga diro yen gbe adoro kanu nu wa mi Perentiba, no biari me, mea ka doban ti, and bio bikon, ka to baganin ti mam, and dami yawa bikon, bimon gobeba mami, banga koko nomo, and yen ti bia omigon, mea te mosu, yen ti yawa me, and gansuma doge,

Oya sun wa sabulu ni se sun ka pe imadami ya inso bakin iye ngabi amo sande yen lo baginu se si huginu yepo yen wa bigo yen ma sa buta bani in dabi go yen da se ko bia ya gade ge gikpro akuro we ope oluwa nferio gani ambiragia kai pro wa wa imanye o in turami ura be si ni wa ke yen biro be be nyani ntete ga kin unye me ko ga be dori yangu ga be wa hala kuwe wi ma ki udo si ni gini yen ti ura dori wa in wi ka hoya ido gamio be o to ga e mbogo so ye yorum biragia mi onwa in ma wi nferie mera ni ntoroma we teri in kin ga nu be yeri itari o kantia nuba ine nuba yiro ine ita nuba tia nuba ita yiro nuba ita 01 97 43 68 28 ungume kantia nuba ine nuba tia ine nuba yiro nuba ine nuba ita nuba ine 01 96 64 79 89 ikuro kwa uluwa nferi yogamion.

Mbaraka ga enge ga ga gibu. Bebe ra sin tonne. Imbiti sore. Ma ko moi sone gi awara. Inye ma wuru ra bukpa. Etablissement wene fis ga mareo. Yaka kpena. Kwente ti biki amon ban nan kpera. Mori sone kpa. Bamo ultra modern. Yera etablissement wene fis yaka bena wami ga mareo. Gina, sone ya san wa. Yika damo maka giya san. Yuko bebe mori na wan wan mam mam mam mam. Yue sago su wunya san san san san. Kwa yi dera genga tia. Ka mandoge baturo mori ya. Iguma kasun tonne. Ido etabisman wene fisi mikun ga mereyo. Bebe mori na wan. Yang giya san. Kwa yan dere. Etabisman wene fisi ne. Moni sone e. Baye gira wa ba wele kuron son. Umma kere begbe uko bu. Bayi ma marara ika be moido ton ba tere bu be be na wa bu esago huya bayi nwera mama mama bayangi asa ka etablissement wene fils ga mario sube sa mo esago huya yangi asa bayandere agari monu winiwa damban wemi abe kankara huso wo kangatia ine yiru kam no batia ita nobu noba ita kam ngume ama tare o kanga tia noba tia ne tia noba ne tia tia nobu ita

Sawam bagunure. Gansho ko magim bagunure na kagari mo. Uyate gansho. Ama kene gansho tata wa ma kene gansho yemiya. Droga game ma.

0: Hey, Será que nos vai vinga? Arata, ande no bini songe. Itere kunne. Arawa, anyo anyo songe. Itabide teve. Tiraki, ite koru songe. Itabide teve. Arase, ebe pane mogo. Sebe pane, ebe pane bini asele kinga. Suave Teresa, mama. Dunia sero posro, ara dunia sero pare mogo. Dunia sero purigo.
1: Ano ay babiru sa ipay. Una naman ay abe kunso abe no na bayu kasuru na bayu. Naman ay obe ni buru ko de buru kaya ay buru. Unle unbe suso di ko de suso kaya ay tiya buru kaya kira sa ipay. Naman ay ama unsin ako gati ako gati mo kumpe wa unru kan kan no unru tay. Ang dunia ay kunko be no sa ipay.
0: I'm not going to be able to do it. Nyani mabutu nyana niye siga ture
1: Anebe, abe wano nosuo kito soso kisa ipai Kwa bebele, wensina koko pasiba wami Mwa wensina nyakia wami Mwa bebaroba wami Mwa bebele, zama wa ya beno nsina isa ipai Ya beno kuruka nungu ndugu kwa
0: Kasara mea mea ya wibara
1: Kwa nukuzo dasu, mwa dasa
0: ipai Nye mbeye
1: Yoka,

0: Kan kata odun ese kon beru mami muzu ka ken namu nu ye yara ndimu ye si ga doku wa wede yara suwa mu nga nkomu na to bula to se o ka kuru ye ba ye maka bu ba na ba kura bu meri anda mbu we mera nwoko wa ku ambiru ke ke pa kunu kwi bu gba run kura ni ki be ikuru maka bu ba na ba kura gbe ru ye anye o ga kura ko sa si wa ra nwe ngori mo bi kura kura ge kero ma bi o mo na to bula wa kero ma ge ro do wa ko bu nga ge aye ami ye ba nwe si ka do tu za ye ba we nu ne ra ku wa nga ndi ye o ye ba ka yi ku na ya ka su ndi ke ba we ka ni bo ku wa ye ro de ha ndi ye o ba o ra nwe kira si mo pa ko ma we yi bere mu ye ba nwe si ka do tu za ye ba we ka ni bo ku ye ba ko yi ku wa mo ba ke ngo wa sa wo ro mo ba ko tonu wa mo ba tonu wa ko da o God am back you come back at all baba ari kuro te ran kuro na ta ura wa God am back yo mo kuro yo pa no na ka garibu ti yo yo ke mo kuro ke se babu yaro amura biko biko su ga mare fura ri ndi wu yai ai su ran kuro mo na ta ura wa su na wa igin kuro wa nda o mo na ta wi mu wa Katamba baba ya katieru kagori awon awon arungbo ekirede ngandiyo na buru baba ya kono pagoda ko munga ke ayia na buru na tawurawa alai makada mi mona tawurawa bi aba na raga ikuro nso kadura anse so kadura ya dosama suru kanse ga ko susi wa kanwe mumi akwara sun so ni wa na sun tenga imu sunu wa ru wa peru nse ku bagara anka ma duro nko anda sanga duro nko anya mo to mi sanga ara duro nwa wa ka nko akara ke ni mi ya ma ku na nge mo na nka tembe iwa de ma nde wa ya ku pe wi de ma ki ya ku pe wi no ba o katambara
1: FM Nosina 90.8 à Bembereke 97.3 à Bewewe.